0: Hello, hello, and good evening to everyone who listening po sa atin dito. Magandang gabi po sa dito sa Melbourne, sa mga nasa trabaho, nasa biyahe, naka-duty, o simpleng hindi pa inaantok. Welcome sa inyong tambayan sa gabi.
1: Ito po ang Pinoy Late Shift. Dito lang po yan sa 92.3 FM 3ZZZ, kung saan puro OPM band favorites ang sasamahan kayo ngayong gabi.
0: Mm-hmm.
2: Ako po si Dax.
1: Ako naman si Jam.
0: At ako po si Matt. Sa loob ng isang oras, babalikan natin ang mga kantang naging soundtrack ng pag-ibig, barkadahan at buhay bawat Pinoy.
2: Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating late shift sa isang all-time favorite.
0: Before that, ano yung song natin, Jam?
1: Yun ang bagong theme song dyan sa Showtime.
0: Yes, it is.
1: Kaya feeling ko fresh na fresh sa inyo. Bini-bini-bini-bini-bong-bong.
2: Igiling-giling
1: mo ni Baby Dolls. Hindi ba yon?
0: Hindi yun.
1: Ano yun?
0: Ulala, baby.
2: Ang layo.
0: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para
1: so, paano naging sa'yo? Ulala?
0: Kasi, umag-ulala.
2: Sa may chorus. Oh.
0: That's it.
1: Alam ko na LSS kayo dyan, no, kuya?
0: Anong LSS?
1: Last Song Syndrome.
0: Ah, is that what it is?
2: Oh,
0: oh
2: my God.
1: Ayan, hashtag, no? Kasi fresh na fresh kayo from your holiday, di ba? So siguro yan ang every morning. Mga exercise nyo every morning.
0: I say it all the time. Dabi ko, what is this song? Dabi ko, I'm gonna put
1: kaya
0: this
1: naman,
0: song on our
1: program. Thank you for sharing. Yes. Kasi at least latest, o, di ba? Pinaka-latest.
0: Ako lang sa inyo.
1: Kaya naman, ang sabi nga ni Dax, gagawin natin ang pinaka all-time favorite. Alam ko mga favorite nyo to. Favorite band nyo rin to. Isa to sa mga the best sa akin na number one fan talaga ako.
0: Classic. Me too. Classic. Inabutan ko kasi to eh.
1: Inabutan nyo?
0: Oo. Inabutan ko sa Pilipinas.
1: Inabutan.
0: Ikaw naman. Nanutuloy ako sa iyo. Inabutan ko sa Pilipinas yung song. Kayo naman.
1: Na-miss nyo ako, no?
0: Yeah, we miss you.
2: One month time,
1: I'm sure. Kaya naman, thank you sa pagsama sa aming kulitan. Kaya makinig kayo hanggang 1 hour kulitan to. Hanggang sa madaling araw.
0: So, sino to may papatugtog natin?
1: Sino pa? Ang the best. Ang masa ng banda. Ang parokya ni Edgar. Alam niyo na. Harana. Dito lang yan sa 92.3 FM 3ZZZ.

0: Wow na wow naman, 'di ba? Yan. Saan tayo?
1: Hara na 'yon,
0: para sa
1: kanya
0: eh. Kasi wala talagang kubas, na, eh. Wala talagang memories, 'di ba? Wala, diba? Tama-tama ang dating nila eh.
1: Mm.
0: Yeah, grabe, walang kupas talaga sa harang talaga kayo.
1: Lalo na sa mga nakaranas dyan ng old school ligawan. Walang chat. Walang yeah. video call.
0: Mm-hmm.
1: Puro tiyaga at diskarte.
2: Ah. At dahil love songs ang usapan, eto naman ang isang classic mula sa isa sa pinakasikat na OPM bands sa kasaysayan.
1: Pero bago yan.
0: Bago yan, yes.
1: Gusto ko muna nga balikan yung old school ligawan.
2: Oy.
0: You know what?
2: That's me. That's me. That's me. Kaya single pa ako ngayon.
1: Wait lang.
0: Teka,
1: no, March?
0: Hindi. Hindi may pwede ducks eh.
1: Ay, alam ko may single.
2: Oy.
1: Sure ba yun? Oy. May update.
0: May update? Well, I haven't been. Kasi
1: kaya
0: hindi ka
1: pupunta ng Japan eh. Tama ba? Pero yun nga, di ba? Dati po, walang chat.
0: No.
1: Ako, hindi wala. Ko, syempre, hindi ko to.
0: Well, hindi minabutan.
1: Hindi ko, naririnig ko lang to sa pinsan ko na dati, may naniligaw sa kanya. Alam niyo po yung radyo?
2: Oo.
1: Yung parang,
2: hello, walkie-talkie. Hello.
1: Pero may ano po siya, may connection. So parang, alam ko, nakikinig ka dyan natin, Belo, at saka Ringel, dati niyong ginagawa to. Meron pong dating, para siyang radyo lang, box, tapos may radyo na doon kayo mag-uusap na hello, babe, mga ganun.
0: Oh, don't even know that.
1: Hindi niyo alam yun.
0: Yung telepono, ang haba, nandun kami sa likuran, papagalitan ka ng tali.
2: Kasi dalawang linya. Naririnig. Naririnig sa baba.
1: O kaya yung ano,
0: yung
1: gusto niyong makinig, so ay tataas niyo ng onte. Tapos i-hold niyo para makinig.
0: Sabi sa niya, oy, baba mo yan, naririnig kita, humihinga.
1: Diba? Yung mga ganun, tas walang video call.
0: No.
2: Walang video call.
0: Ito pang ano niyan, ang pinaka-greatest yung date, diba? O nag-date. O either on time o konting late lang yan. Kasi kanya ayaw mo malate sa dates mo eh. So, andun kayo kagad. Hindi yung kaganto. Te-text mo, ay, malalate ako.
1: Pero yung malupit na discarte, eh. Anong pinaka... Kasi ako, hindi naman ako nanligaw, diba? So, kayo makakasagot yan. Pinakamalupit na discarte na ginawa nyo.
0: Nakakainis eh. Ano ko, love letter ako eh.
1: Uy. So, handwritten.
0: Hanap ako yung mga ano. Sabi, ano ibig sabihin nito sa sabi ko? Kasi hanap ko ano yung mga words na yan.
1: Pinofold nyo ba dati yung paper nyo? Di ba mga special folding?
2: Kailangan mabango yung paper. Mabango yung ink. Di ba? Alam ko yan. May natatanggap akong mga ganyan.
1: Siya pala, hindi pala siya yung nagbibigay.
0: Siya pala yung binibigyan?
1: Siya pala yung binibigyan.
0: Tama yun. That's true. Yung... May amoy yung ano yung pen mo? Hindi ni spray.
1: Ay, hindi.
0: The pen itself. Yung ink may amoy. Saka yung paper mo may amoy din.
1: Okay.
0: So you have to buy special kasi naka-plastic pa siya, nakalagay sa plastic before you actually buy.
1: Ano ba yung di pumupunta kayo sa ano yun yung
0: National Bookstore. Yes. National Bookstore.
1: It's very
0: yun. Grabe. Ang hirap pa that time, talagang hirap magpanligaw.
2: Kasi dati kasi walang dating apps.
0: Ay. Yeah, that's good.
2: Kung gusto mo makamit ng somebody, either kailangan classmates mo na pupunta ka ng library.
0: Yep.
2: Or pupunta ka ng bar.
1: Kapitbahay mo?
2: Kapitbahay mo. Or reto. Yes.
0: O kaya mga kaibigan ng kaibigan mo. It happens. Yes.
2: Ngayon sobrang dali na lang para sa mga kabataan ngayon.
0: Dali. Hindi nga nagsasagutan sa text na na hindi ganito. Walang social.
1: Sinson-minson, di ba? Ghosting.
0: Ghosting
1: ganun.
0: Pa. See?
1: So yun nga po, di ba? Ang susunod na pinasikat na classic mula sa isang pinakamalupit din ng OPM band.
2: Paborito.
1: Alam niyo to, kailangan pa ba natin? Dax, take it away.
2: Ang song na to ay 214 by River Maya. Dito lang po sa 92.7?
0: 3!
2: 92.3, 3
1: Sang Station, guys.

0: The census is coming this August, and we need to hear from everyone to help.
1: Sorry about that. Oh, census nga pala for everyone.
2: Yes,
1: we have to do the census.
2: Make sure you do it.
1: Yeah, you do it, okay? So now we're actually doing our new segment. I like the song.
2: I like it.
1: So, meron po tayong news ngayon. 30,000 OFW naloko sa Balikbayan Box. No, naloko sa Balikbayan Box? Wow. Kinumpirma ng Bureau of Customs of Bulk Commissioner Ariel Nepomuceno na higit 42,000 Balikbayan Boxes na padala na higit 30,000 overseas Filipino workers ang nabiktima ng modus padala. Nung nakaraang Biyernes, kinasuhan ng BOC ang 5 cargo companies na responsable sa 3,176 na tenggang Balikbayan Box sa iba't ibang pantalan sa bansa. Inamin naman ni Nepomuceno na hindi nila mahabol ang mga foreign company na sakto sa modus. Okay, Tacloban shooting kinonek sa 764 extremist group. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ang pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang nasawi at ilang pa ang sugatan ay maaaring naimpluwensyahan ng 764 na umunay bahagi ng Nihilistic Violence Extremist o NBE Network. Ayon sa kanya, kinilala ng FBI ang grupo bilang banta sa pambansang seguridad. Habang tinuring naman ang itong teroristang organisasyon ng gobyerno ng Canada. Dagdag pa niya, ginagamit ng grupo ang mga online games gaya ng Roblox, Minecraft, at Gorebox para makapag-recruit ng kabataan. Samantala, tuluyan nang tinanggap ng mobile at PC game ng Gorebox sa Google Play Store at Steam sa Pilipinas dahil dito hindi na maaaring i-download o laruin ang Gorebox sa Pilipinas. Kahit ang mga user na nakapag-download na nito bago maging epektibo ng restriction ay hindi na rin maaaring ma-access ang laro.
3: At dalawang barko naman na may lamang Pinoy crew ang inatake sa Strait of Hormuz. Pero ligtas sila. Base sa ulat ng ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nasaktan sa 21 Pinoy Pilipinong sasakyan ng MV Every Lovely at sa 19 Pilipinong tripulante ng Panama Oil Tanker Kiko na inatake sa Strait of Hormuz. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 na barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz, habang nasa 3,800 iba pa ang nananatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy ring binabantayan ng mga otoridad.
4: France, pinaso ng napakatinding init, higit 2,000 katao patay.
1: Wow.
4: Umabot na sa 2,025 katao ang naitalang excess deaths sa France dahil sa matinding heat wave na naranasan sa Europa simula noong huling linggo ng Hunyo. At ang bilang ng mga nasawi ay nasa edad 45 pataas, ayon sa public health officials ng bansa. Noong Hunyo 24, naitala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan nito matapos umabot sa halos 41 degrees Celsius ang temperature sa Paris. Dahil dito, isinailalim na red heat alert ang halos kalahati ng bansa. Sa kabilang dako, inaasahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na 2-4 na tropical cyclone ang mapubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Hulyo. 2-4 na bago damagyorin ang inaasahang mabubuo sa Agosto, 2-3 sa Setyembre at 1-2 naman sa bawat buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Alex Iyala pasok sa last 16. Yeah. Tinalo ni Alex si defending champion Iga Swiatek sa visa ng impresibong 7-6-6-2 sa isang oras at 25 minuto upang umusad sa fourth round or last 16 ng Wimbledon kanggabi. Ito ang unang appearance ni Ayala sa fourth round ng isang Grand Slam event. Ang unang Pinay netter na nakagawa ng ganitong tagumpay. Makakasagupa ni Ayala sa fourth round si Jasmine Paolini ng Italy sa Lunes. Kaya naman manood kayo. Dahil sa pagpasok sa fourth round, makakasiguro na si Ayala ang tumataginting na 300,000 pounds or mahigit 24 million pesos.
1: Oh my goodness, I'm so proud.
4: Grabe.
1: Did I tell you that? I watched it last night.
4: Anong oras? Gabi na yun.
1: Natapos na. Oh, umabot ng after 12 p.m.
4: Pero grabe, AM. Ang galing. Nakaka-proud. Oh, kaya naman,
1: yeah. Tell me about
4: saludo
1: it.
4: Kami sa'yo, Alex,
1: yes,
4: Ayala.
1: That's correct, yes.
4: Pinanood kayo sa AO.
1: Umabot ka, ha?
4: Umabot ako. Hindi.
1: Umabot
4: kami.
1: Nakapasok ko sa loob?
4: Mm-hmm. Nakaupo kami sa gitna.
1: You kidding me?
4: Pero ang init.
1: Oh yes, okay. That was...
4: Pero proud ang aking mga anak that time.
1: Oh, that's good.
4: Like, she's Filipina.
1: Aww. She's Filipina. Wow. And that's all our news. It's courtesy of Tito Jing Sosa.
4: Thank you po.
1: And belated happy birthday too to Tito Jing.
4: Yes, Tito. Belated happy birthday po.
1: But that was good.
4: Thank you so much for providing us such good news.
1: Yes, that's correct. Every time you request,
4: mintis.
1: Wala.
4: Yeah. Walang mintis.
1: At tayo na mintis.
4: Si pagbabigkas natin. Yeah. Tito, I love you. Thank you so much.
1: Yeah, we do. So yeah, that's it. Okay, orasan mas atin sa mga shoutouts. Mm.
4: Sa mga nakikinig, Pinoy's in Melbourne, pwede po kayong mag-request. Doon lang kayo sa comment para naman na mabati namin kayo dito tonight.
1: Oto, shoutout kay Karen mula sa Cranbourne na currently naka-work from home.
3: Shoutout kay Leo mula sa Roxburgh Park na nagpapadala ng request sa buong team niya sa kanilang warehouse.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Yeah. Ito na naman ang isang kantang siguradong kakantay ninyo kahit saan kayo naroroon.
4: Alam ko, favorite mo to, Dax. Favorite to ni Dax.
3: Para sa akin ba itong mga playlist na to?
1: Ito mga to, mga parang para.
4: Tiyan tayo mga last, yung mga song of Dax.
1: Last.
4: Grabe po. Please watch JR and Mika Javier Songs for Selena. Sobra.
1: Oh, really?
4: Last week nandito sana nag-show. Grabe,
3: oh,
4: ang galing.
3: Oh.
4: Panalo. But their movie is as well.
1: Ah, there's a movie.
4: Ano po yun? Available po yun sa Amazon Prime. Or if not, wala kayo nun at hindi nyo mahanap. Plex. P-L-E-X.
1: P-L-E-X. And then
4: Songs for Selena.
1: Song for Selena. Okay, cool. So you introduce this one. Who's this?
4: Gaw. Favorite mo ito.
3: Ito, favorite song ko from Kamikaze. Nada. Ito po ang 92.3 3ZZZ Pinoy Late Shift.
4: Unti pa.
1: Yeah. Unti practice.

0: What is that, Dax?
1: 92.3 FM, 3ZZZ.
0: The song is?
1: Oh, it's Narda by Kamikaze.
0: Yes!
2: Ante na, ante.
0: Konting-konting na lang.
2: Nandun na.
0: Ay, nako. Nandito tayo ngayon sa ating segment na OPM Band Trivia.
1: Kuya Matt!
0: Yes!
1: Trivia time na naman po tayo.
0: Okay, anong trivia time natin?
2: Alam ba ninyo na maraming OPM bands noong 90s at 2000 ang nakatulong sa paghubog ng Pinoy rock scene hanggang sa kasalukuyan?
0: My gosh, at isa sa mga pinakaminamahal na awit mula sa panahong iyon ang susunod nating maririnig.
2: Pero bago yon.
0: Yes, ano bago yon?
2: Mag-greet tayo. Marami daw tayong mga viewers and listeners. Si Mish, Michelle ng Mickleham. Ooh. And of course, Erwin ng Mickleham. Thank you for listening.
1: Si Kuya Angelo Yap ng ano, Tuntay.
2: Ang
1: sarap-sarap ng mga pagkain doon.
2: Baka naman, next month.
1: Tuntay, sawadi ka.
2: Pwede kaming mag-midnights na?
0: Yeah!
2: Next month.
0: For sure.
2: Malapit ka lang dito, Tuntay, oh. Sobrang sarap doon. Sa Berg Street po yun, kaya naman puntahan nyo.
0: Oh, wow. Tapos, what's the name?
2: Tong Thai.
0: Ah, Tong Thai.
1: Malapit sa Parliament, sa Berg Street. Sa Berg Street.
2: Malapit lang po. Sobrang sarap na pagkain doon. At sobrang welcoming ang mga tao doon.
0: Yeah.
2: Syempre po, i-greet ko din naman, syempre, si aking hobby. Hi, B. Thank you for listening. Salamat sa support. Love you.
0: Again,
2: that's all. Okay. So, itong susunod na natin, nainggit kayo, no?
0: Siyempre, sino ba hindi mainggit sa inyo?
2: Oh, di ba?
0: Sana nga, all nga eh.
2: Sana all. Oh, yeah. Ano, Dax? Kaya mo na to?
0: Kaya mo to, Zach.
1: Saan?
2: Bago yon, mag-promote tayo ng mga shows na mga sa Melbourne. So meron po daw sa Christmas in July, courtesy of Laverton Community Center, sa Philippine Community Center po yon. Christmas in July. So punta po kayo doon. Ang date po, ano po yung 25th. Date? Yon. Thank you so much, Kuya Matt.
0: 25th then of course,
2: we also have some events coming up. Courtesy of Liz Honey Promotions and Entertainment, we have coming up in August, Era Covers. So maganda yun sa Club Italia po. Tapos sa September,
1: Macho Papa.
2: Oh, alam niya, di ba? Jumbo Hot Dog. Kaya mo ba to? Oh. Sa September, same venue, Club Italia.
1: At ito ang pinaka-idol ko sa lahat.
2: Oh.
1: Sa October, matindi to.
2: Handa na ba kayo? Kung sino to?
1: Si Andrew E. At saka Salva Kuta!
0: Oh my God, seriously?
2: Humanap ka ng pangit!
0: Wag ako.
2: Kaya naman Liz Honey Promotions and Entertainment.
0: Oh my gosh.
2: Dyan niyo lang po lahat mapupuntahan. Oh, wow. Yan at mahahanap yan.
0: There you go.
2: Napakagaling talaga ni Tita Liz.
0: Tita Liz talaga, okay. Alright, so.
2: Ito na, yung song, Dax.
1: This song is Hinahanap-hanap Kita by River Maya. Dito lang po sa 93.3 FM, 3ZZZ. Pinoy.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Wow, talagang harana talaga. Ay, hindi, hinahanapan kita.
1: Dax. Anong kanta?
2: Ito po ang hinahanap kita by River Maya.
0: That's good.
1: Saan?
2: Dito po sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy Late Shift.
0: Yay!
1: Yes!
0: Oh. Talaga naman, no? Diba?
1: Grabe, baka galing mamaya, mawalan tayo ng job next time.
0: Baka pura kay diba? Job na lang.
1: Puro kaya, no? Puro kay Dachi.
0: Ganito, so, yeah.
1: Ganito talaga kapag patungo na tayo sa kaliliman ng gabi, no? Mm.
2: Tahimik ang paligid, pero maingay ang isip.
0: Nasaan ba tayo? At may mga kanta talagang perfect para sa mga sandaling ganito, diba?
1: Mm-mm. Ito naman yung malupit. Kung si Dax ang favorite niya kanina, si Kamikaze.
0: Oh, yes.
1: Oh. Ito naman ang trivia ko sa inyo tonight. Ito ang pinaka, for me, is one of my fave too. Isa na si Parokya, diba kanina? Yeah. Ito yung susunod na nasa number 2 ko. Walang iba, kundi si Champoy. Si Champ ng Hail. The Pogi. Day You Said Goodnight.
2: Si Pogi.
1: Dito lang po yan sa 92.3 FM. 3ZZZ, Pinoy Late Shift.

0: What a lovely song. That was the first time I heard it. And you're listening to 92.3 FM, 3777.
1: Nahawa na kayo.
0: Nahawa ko kayo.
1: Retake.
0: And you're listening to 92.3 FM, 3777. There you go. Ayan, medyo melo na tayo.
1: Yan.
0: Yes. Oh yeah, late shift stories po tayo. May mga messages tayo mula kay Arnel na nakikinig mula pa sa Dubai.
1: O diba? Hanggang Dubai. Wow. Kaya naman sabi niya, tuwing may narinig siyang OPM, para daw siyang nakauwi kahit sandali.
2: Kaya't para sa lahat ng mga OFWs na gising at nagsisikap para sa pamilya, saludo po kami sa inyo.
0: At ito na ang isa sa mga kantang nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. But
1: before that, ang alam ko is may i-share na kwentong.
0: Sino?
1: Kwentong. Meron siya. Kwento.
0: Ang tawag doon?
1: So, kwento ni Dax.
0: Yes.
2: May mga experience kasi ako na sobrang sama akong makipag-date dati. Kasi... alam mo yung term na eyeball, di ba?
0: Eyeballing? Yes. Alam mo dito.
2: Yung mag-eyeball kayo ng ka-textmate mo, di ba?
0: Oh. Yes, so, gone.
2: First time namin magkikita ng ka-textmate ko. Nanood kami ng sine. Nung nanood na kami ng sine, magkatabi na kami. So, inaakbayan ko yung babae. So, dinikit niya yung ulo niya sa shoulder ko.
0: Of course.
2: Yeah. Nung... naamoy ko yung buhok niya. Sobrang baho, sabi ko. Hindi siya, parang amoy araw. Alam mo ang ginawa ko? Sobrang sama ako talaga. Ang ginawa ko, sabi ko, babe.
1: Babe agad?
2: Oo, agad. Matagal na kami magka-textmate eh.
1: Okay.
2: First time namin nag-meet, sabi ko, babe, toilet mo na ako. Tapos hindi ko na siya minalika.
1: Oh my God.
0: Ghosting na.
1: Ate.
2: Yun yung pinakaunang ghosting ko.
0: Oh, wow.
2: Yun na pala yung ghosting dati. Yes.
1: Ate, kung sino ka man, dinaig ni Dax si...
2: Kaya pala siguro...
1: si Sanjo Marundo.
2: Kaya pala siguro kinakarma ako ngayon.
0: Ayan.
2: Ang sama akong tao dati.
1: Kaya naman alam nyo na ha, pag nakipag-date kayo kay Dax, kailangan mabango buhok nyo.
0: Yes. Maligo naman.
1: Mag-shampoo conditioner. Meron din pong mga hair mist na pwedeng ilagay.
0: Oh, yes.
1: So don't forget, yun ang prerequisite ni Dachi. Magpabango ng buhok.
0: Pabanguin yung buhok nyo. So,
1: kaya naman ito, parang feeling ko kung saan ka man ate. Itong song para sa'yo. None other than Eraserheads with a Smile. Only here at 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy Late Shift.

0: Oh, naman, smile.
1: With a smile. Oh, syempre.
0: Diba? Syempre naman. Ayan na, asa na?
2: Okay. Gising-gising mga ka-late shift.
1: Kung medyo inaantok na kayo sa trabaho, ito ang pampagising natin.
0: Laksan ang bolam dahil rock block na.
1: Oh, sino kaya yan? Sino kaya mag-rock the block? Ito, feeling ko lahat to. Ako, kahit up to day, meron pa rin akong LSS sa show, nung nag-show sila. Up to this day.
0: Oh, really?
1: Hindi pa ako nakaka-move
0: on.
1: Talaga namang super, ano yun, memory core, sinasabi nila. Yes. Kaya naman, thank you so much sa nagdala dito.
0: Ito.
1: Sa, sino ba? E-heads. Ikaw. Ikaw.
2: Ah, it's this song is Alapa Up by Eraserheads. Dito lang po sa 92.3 FM 3 ZZZ Pinoy.

0: ito sa inyo.
1: Salamat sa lahat ng patuloy na nagpapadala ng inyong mga messages, guys.
2: Patuloy nating suportahan ang musikang Pilipino at ang mga local natin na mga banda.
0: At bago tayo matapos, ito muna ang isang mga Ultimate OPM Love Song.
1: Alam nyo diba? Naman yun, malapit yun, no, di ba po? So, syempre.
0: Ah, at then, saan tayo?
1: Dyan.
0: At dyan nagtatapos ang isa sa namang gabing musika at kwento dito sa Pinoy Late Shift.
1: Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nakisabay sa ating OPM journey ngayong gabi.
0: And before I go on, I just would like to say happy birthday to my nephew, Mark, and to my friends Annette and Nick and Aldrin that I know. And yeah, at the moment.
1: Hindi lang dapat natin patuloy suportahan ng mga musikang Pilipino, pati rin po yung mga Pilipino bands ito sa Melbourne at yes, sa mga ibang bansa dyan. Mm-hmm. Kaya naman, thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Saan tayo? At ito na po, mag-ingat po tayo sa mga biyahe. Ako po si Matt.
1: Ako naman si Jam.
2: Ako po si Dax.
1: At ito, kaya tatin tinitrain to, at ito,
2: Ang Pinoy
1: Late Shift.
0: Yes.
1: Dito sa
2: 9.3 FM 3ZZZ.
1: Isa pa.
0: Mama.
1: At ito po.
0: Ito po ang Pinoy Late Shift.
1: Sa 92.3 FM. Ang kasama
0: ng bawat Pilipino gising sa gabi.
1: Mag-ingat sa biyahe. Good luck sa trabaho natin tomorrow morning.
0: Ah, yeah, that's right too. And your last song?
2: That's... Ang final song ay LSE by River Maya.
0: No. Torete by Musta 88.
1: Dito lang po yan sa 92.3 FM 3ZZZ.
0: Good night, everyone. Thank you so much for listening.